0: famoso boi ti buguye. Kei gunfli bubay lidan le murusun rugote, nichi ka debu aguma diha lidan di si fulasu. Aba ya liyabi in habiya ma, aba larinya gun na bureme. Ganyin ti na sengu weya su ligibo gun bisensu. Aba ginya larinya gun lo, baguma diha lidan sengu fulasu. Aba ti liyabi aba, aba larinya gun na bureme, ani ha bisensu. Arida numu ti tida aba pakiti laduga na nufu de boi. Laduga aba aba wuguri dereti laguma diha. Reidi ti bulaw kate ile mamadig mariti buluwago. Aluba habugu ya lenye lumuti mabuna gumba. Abati larinya gu uruwe ilo, musu uribati. Luago guanari gu berenru na gusere gudabu. Kistubuti bubali, luago aba na uguri deretu gumadi. Luago reide ina lau kati ile mawadig mariti na luago. Aluba hau, lenye lumuti mabuna guna. Kati wago michi gu bubali ni sensu bankuru gu. Luhamuga lagamu dun, dan le nagiribu dun.
1: Aba larinya gu honha nyimbanya.
0: Gidahu mai sensu luwe, ruhu mai lule disi bai luma.
1: Aba harinya gun lun.
0: Wabureme, anihi hali disi luma.
1: Aba larinya gu uruwe.
0: Narinya hane hon, luago sunla le gamati, li chukuba laun lun. Le mamati, ibi nile luma bai lagi daruba luwe. Ahi ti naga niyo, haye be mabuse rumba ya lun uruwe na. Baruhu manya nyahon, afara wa humanya hilago bai nigibu ginyan.
1: Larinya larinya gu Jesusu kate ile, aba la sigiru ni luweye su Jerusalem, haulanigu, ligia habahaba. Dan le chilu meme lilidon buri fulasu le, betu fahe, luma Betania, jerafa luvubu le giribe olivu, aba larinye gu humbiyan hadage lani disipulugu.
0: Heba lidan lirere fulasu le wagibu gien be, dan me lehe chilu runyei, hadari ruba aba burigu guranyu le mawari rungile, hafara gadei me, aba me hanugu ni nyahon. Ahon alugudu wakala wago hafara gadei, haniaga me luagu busen lani habure me.
1: Aba hodi, aba hadari ru itara ke larinya gu Jesusu hon. Dantile anyaha lubai afaraga dai burigu, aba halaga duniya laburinya harinya ga hon.
2: Ka wagu hafaraga dai burigu le?
1: Aba hona buniya harinya ga hon.
3: Ladiga mega ilani wabureme.
1: Aba ti hanuga ni lu Jesusu, aba hichugu nu hadara gu lanaga wagu burigu, aba hawaira gu duni Jesusu luagu, ke awain sereina la Jesusu, Atule hei na hamon hadaurugun umadarugu luba. Dan le jarafanya, lularari ruvubu le olivu, abahagume serusunha afala rubali aguaraha lau ugundani, luma adimureha, luagu luwairi gubungiu, luagu buri milagru le harihibe. Hariaga.
4: Biniwa ti huruwe le nyumbi beidida liri wabureme. Ni adarari ilusielu luma uweri guli nida liri wage.
1: Abati hariagu fariseugu hanyimbaya, Hagana go grige lun.
5: Maestro, arinya ga bahombani gulu hamanichu.
1: Larinya ga Jesus hon.
0: Nenaru hau, lo ahan yala amanisha ha. Lagu ara hapa laburi dubu nuago.
1: Dan le layara fa dubai lun Jerusalem. Dan le larihi bali uburu guligia. Aba layahu ha, hawagu lila na fulasu ligia, larinya ga.
0: Nuhamuga gufuna da humani ugunye. Kala ga yarabe liche kundarangi lo hun. Buiti hamuga. Kamalumon, aramu dagulinya huwe anisinyati harihimi. Tige la chilurba lubei uwe yuburi uribati hon. Hatiga mehaga ni aba baria ruge yegu alawe huburi gute lunsinyala hafridu nyingi. Aba mehaga indago huma lidage sun aubo. Aguni cha gubai fulasu sun suwaina gubai. Migri mbanya ni aba dubu ligiba gudubu. Hafara waguba sun huguye. Ladiga mebere sen huma lau orale liyabi bai bungi yo asalbaron.
1: Abati lebeluru Jesusu templu rugun. Aba la sagaru niya ha alugura habanya nyi larinya gahon.
0: Larinya hare tida lereru bungiyu. Luba na fure iduni ligia batiri nuba. Ahi huguya baruhu marikei haba hiveru tiyo.
1: Sagu buriveyu larufu da Jesusu templu rugun. Hanya hati habu tigu hafadiri guhuriyu. Hama arufu da atien liluru du Moisesi. Hama ginye labu tigu fulasu. Aluhe ida luba la hafaru ni hilagubay. Madari tiya ida luba la hadugni, ladiga wairi la hora bahonu wa sun girigia, luha gambu ni lerenu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Le, aniligia meme guiña padigüey, harito goti busa luago, besefurbala luay lagusera gudun bungu. O dime bere sentibu laularei mi bungu le magumcha tibuey luma lugurasu. I bidia tisa bun. Luago arufu dalani bungu la reini bung lugayara baila basakariha? Gama lumu la diga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubei agawon da gida la faiha bifigon lubame lueyuri alagusera gudun bungu dame liabin lu lasie diha lau iricho. Dame le la faiha iruni kalaba segun le la digubei. Lichugubei bagari magumcha dihonha Aluha balin ueiriguni inebesei lumakate leburi magumucha di tijagata sielu lauha digni lebuidubai sunwada ja ubowago. Aha ya sungrigi ha magamba di banya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricho, labaitu banya bungyu lau ligani. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sun ha adigu balin leburibabai, hon huriyu furumi, luma ginye hon ha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubali le buidubai lichugu babungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamaa bain huriyu lugundu aba lala negni ya bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidia ugali lurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogu ni lue lurudu ligia. Hatia figon habanya lau sun subudi hamani lurudu Moisesi lau meba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyo. Anati ha agumfli rubali. Hati mama banya huriyo haibidi habubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyo laurugu lariyagu ni harita gungwana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihin ilali lurudu bungyo burunyo tida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahen gadurun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehadan bay grigia lidangi Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaruni le napulichi habay. Ahen buguya le pantabay la uhuriyu ba afinye buguya lagu le lurudu Moisesi lum basalbarun. Luma bungyu la le inaru niti bu bungyu te bay subudi bumuti lugunda bungyu. Ani arufu da hati le lurudu Moisesi bun lum banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha eibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Keisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inaru ni lida lilurudun Moisesi. Ahen lubai tiarufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Aya puri chabu bay lagu lunti la miweru hon la kage wagu biweru ha aya ariya gabu bay lagu mon lumuti la diguni wa aga barahani kamege badige aya yere gu ha bay guari wa bun kamege biweru ha itirisi haliglisi panta tibu lao li lurudu bungyu gama lumu ruti bu minebe sa ilu bungyu la umagunfli rubani tinaru lerenu bungyu dan le tariya gu bay. Gebegi tisei ni tuagu oustaru ni, ahen bagunfli ya lurudu, gama lumu ahen bahala chagua, kei gubayirigu meresi binubani. Ahen lubaiti lagunfli ra le meresi binubali sei ni lurudu, lanaguba kamaha muga resibi lumuti lausun meresi binulani. Grigia ha meresi binubali sei ni tuagu oustaru ni, gama lumu gunfli tinya luma li lurudu bungyu, hagusera gudubadun huguya le resibi humali bay seini tuagu houstanu ani magunfliru hamuti lerenu bungyu. Lausun hun la laburduwa. Le huriyu bay le timati mama bogu di gyeri giti libiti huriyu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti wabiti we resibira seini luagu wagubu. Lubara gyan lira huriyu ha timatima bay hagiya huriyu ha muna da gnye bay habiti. Ha resibi hama aliseini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga ilira. Sinyalu muti lurudu adiga. Aba ati grigia le itarati, gunda ati bungyu lau, mama amu grigia.

0: leginye uwagubo ihaburi ho profeta Jesusu leli ro Josele Nazaretna
1: aba laniye gunata na eli
2: ani hengfunagi Nazaret na buiti
1: aba laniye gun Felipe lu
0: higabu bariha
1: dale laniye Jesusu layara fagunata na eli aba laniye gun
3: anite aba la duga wagun Israel leti mati mat uati yego aulida
1: aba laniye gunata na eli lu
4: idaliangi abasubu diruni
1: aba laniye gun Jesusu lu
3: Ariha no muti bulubara ngel logu warun Felipe bon dan le tabu ngenya di bulan ti di bu igu.
1: Aba ti lariye gunata na eli lu.
4: Maestro, buku ya lirau boi bungi. Buku ya haru e taba Israelina.
1: Aba lariye gun Jesus lu.
3: Pa finu bei no la dugar gun lariye gun bon lo agori hanani bu tabu ngenya ti di bu igu. Bariho bati kate wele muti mati loile.
1: Ariha katigie Jesus.
3: Ninaran hao. Lagoriu bela cielo darago, anya melani bungi angelego amude ya luma arari hanogi aule lira uguri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bila luba honua, ane logua tiyan na dagme tiyan. Lige lunti lubay hamuri ha luma bungi lulona ha na dagme tiyan ha gana wong. Hei ba, nona ha nyadon kaisi mudun ha don anima lugu ganyi tiyan. Manegu huma saga huma gua, ni senso, ni gaidi, mere daragun huwiye me ayano ha ni ka uma darago. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinya game, darangilo hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsin ha butin lu darangilo tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Reide huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi biruwa. Ho humay me, gura leishi guti hon uwa gabusigano, daduga garichati na dagumenti lu lafayi ruwaha. Masansi ha huma muna, damele hachilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi biruwa. Ho humay leishi guti hon, Arida guaga da humanya sandi tiyan ha nyen tiyan. Aninya ga me hon lila na fulasu ligiya. Jarafa li laruwe ha bongi yuhon. Ahun ashilira lidon aba agayra le nyin lumuti meresi biruni wa huma. Puri huma lidon buri uma. Aninya ga me. Ibi ni likali ken hagayra le lwagu bayi wagudi. Furuwa muti luwarufu dini hon lwagu magunda wa ma lau higaburi. Ani subudi humay lwagu jarafa li la laruwe ha bongi yuhon. Naninya ne hon lwagu lidan la meweyu ligiya. Anari meti mabai habai chunu wa lila na fulasu ligia, sigalo habai chunu lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin, ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o Sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na uburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lila na. Aba hamuga harugudu ni lau hadara gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, Weri timabu habai chunua sugu haugurigi tiru na hama Sidona. Buku yati uburu gule kafaru na umu. Arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. La rari ra wagudu ba biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
2: Aba larinya gu Jesus hun uruwa wendusu disipulu gu halo na habanya apurishi lwagu larua ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, Mahatiginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
2: Aba hagiri budu, uru awen dosu disipulu gu hagia, lidage hakoja su, lau ugundani, aninye gina hagia.
3: Wapure me, ibi ni sifiri guburi batia, agab hamoto dale, wasagaru ni lida abiri.
2: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri legwa du mafia sielu gine kei abma labiri haniga. Subudi humay lubaiti, Lagu ruhad nala ubafu hun lunha dugaragun heve, aguru, luma son lubafu agani masusane duga ligia ni kata hun. Lau son lira, magunda rahuma lagu hagambu nusifiri uribatien, gunda huma lagu anihin lahiri buruwa nyusielu.
2: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifiri sandu Jesusu, lau ugundani abalariyegun.
1: Ruti na uweiriguni bu nugushin, bugiele labure mesielu luma mua. Laduga, aramu da bali kati ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinya. Aba bafuna wakwaguduni honha itara banya kei irahinya. Aha nuguchin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nuguchin son kati inu. Uwate ni aba subudi habuti kata na la lwaidigia nuguchin. Uwate ginya ni aba subudi habuti kati inya la nuguchin nwaidigia. Hama ha untia na bunsera na subudi raguduni.
2: Aba ti ladigiragu adimure ha. Honu gulani disiplu gu lariyaga.
1: Fulese watinya harihu balin kati le harihu bay. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwe gu hama profeta gu abuse runtia yebe meha harihini le harihu bay gueto. Gama lumo marihin hamuti. Usentia mehe ginyan yebe hagambu ni le hagambu bay gueto. Ani magambu hamuti.
2: Nyiyeng aba arufu dati liluru du muisesi abuse ruti lochogu ni Jesusu Aba Lázaro aba larinya gulun.
3: Maestro, kaba sanadaga lugayara lani bihini ibagari magumuchadit?
2: Larinya ga Jesus ulun.
1: Kate gya buruwa nyubailida liluru do Moisesi. Italinya gya baliha nyen.
2: Aba louna bu larinya ga.
3: Hinsi la babure mele bubungi utebun tau sumba nigi. Tau sumbu wani, lau sumbere. Luma lau sumbi samina. Hinsi hage me bibiri gubun, kai bisi ya gubungu.
2: Aba ti.

0: lari yesuka tele ke subudi lani Jesus lugu gumfule lila sunle no be ladugni bagu sal banu aba lani ngu lu lagu fuliru le tari ngu be lene no bu
1: magara buhadina
0: nyaya ba fudu tau dime garu hit aba hadidra gudu na ba mudu sitina dime tuguya aba hichu guni lugu aba wewe aba hichu ni lugu liyum aba latu no Jesus dime garu hit tuguya aba lani ngu
1: gum fuliha som kate
0: aba la bulu chago aba longwe veil gia aba veil lubal veil sefrun mabuse rute di huri yulu lele denu hago buguri ge lwagu guru alida veil re mera guni ladiga veil di veil gia lige hamuni ha bai luma pilato lu lona ha ahala hei hayada ha dawa go yibanya lwagu guru wa lugie lagi denu hago bunyenge aba di hodi sudaragu aba hala chune liya da furume ti uguri hadangi ha dawa go ibaye log guru wa ura luma Jesus lari ye aba hala chune liya da leba dale hayara fadu bai lu Jesus aba hari hi log hilalila lige mahala chu hamali lu bai liya da aba lebe aba sudara aba liminu ni Jesus lo bo go tawa aba efen aba lafri du hita luma du na nyengi meri ubalile lige bah da gubani ani aniye galumuti inaru subudi lumuti lagu aniye galani inaru ni lugie hafiyer laduga la suster du bai burikate ile lu lagu fulenu le tariye go belere no bungi
2: mahala chuma bai ni ya ba abu wa
0: aniye gatike tida lene no bungi yo
2: ari ku bai le kimi la go bai
0: lari ye sun kate ile nyenya ba wugiri ari metena giri ti hose falal mudi me ugri ligi Jesus la usu aram da gwar gilla ladugai ladiga la nufu de hawai huri aba la muri hani lugu bo Jesus no ma pilato aba lichi guni lo aba la ngani hose lugu bo Jesus aba gen le abi Nicodemo le me hani du bai ayanu haluma Jesus kuño aba le abi la usara gui mi aba te hani ngani hose no ma Nicodemo lugu bo Jesus aba hoburu ni tau gamisa to tuo go tu lau ibinye ligie segu hagaburi huri luba habu na nyenye aba fuluri aga ilida fulasu le nye lubai hadara gwe Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyenye aba umuohu iseri le maisurungi nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafala umuohu ligia naduga ginye lagume serala buga lue yuri ya meragu.

0: giribu huma lung aba ibagari le suruti, ma figon ha huma, anyahin hidage ibidinye tibungi hong nariya gunyen le lung hanege busigano. Hafu ganyembe arinya guti.
1: Ide lubasa ligabri hasa aruhilanya, kabasa luwe ugu buhawago.
0: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labu nung aba ilu, gasu lanyaladu labu gemua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Lari gen labu nuniwa, hilali gia, aba lichugu ni bungi ugubu le labu senrumbe luago ilu ligia. Aba lichugu ni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luuyeri, hagubu grigia, amu hagubu animalugu. Amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubeirigu inihe ila ubowaguna. Gama lumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu nyeguainarigu haruni hawari waguwa. Itara luba ginya lida hasaru hilanya, amu boi hagubu, labu nuwa aba ugubu le ganyala dadibai, lasarame le manyala dadibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dunwati, lasarame aba le weiriguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasarame aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idambai wabagalida ya ubowagu, lasarame aba ugubu le lumbe idambala wabagalida ya gutasielu. Ain ibihe wabali wagubu lani na ubo, ibihe beginye wagubu lani na sielu. Itara linya taniye gulere nubungi.
2: Adhan uwefuruwe tibuduri, apa me habuduri ebima.
0: Ahin ti Kristu le ginye giri bai lagumu adhan, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye, aba me ibihe ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibuduri le adhiku bai laumua. Ubowaguna meha, libie mawugiri le wabune me Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubowagu itara linya hagubu kei lugubu adhan lea digubu ilaumua. Sunlanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu lea sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu nlachilir baweyu lumbibihi amu luwujeri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naniya gubai ni duhanyo, lagu sinyala hebeldu no grigia, lau hagubu le ubuogu na lidon laruiha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu lenye lubai uwa la oweni. Buset na luha subudiru ni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansira waguba sungube, lidan mulusu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala le fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banyalun mowe digriya anyala. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayarabe ilanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguye li le sinyabe ilanyaladu. Wagubu le gombe dadibai, lasansi raguba lidun le mowe dadibai. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun fulerun le buruwanyo beti da lerenu bongiyo.
2: Ulu la aganye mihi luban fowe. Owe ne, agaygi bukofu luba ganye ni, agaygi didir agu.
0: Figo limira gule bai, owe ni, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiyo luago, laganye ragduni wa lidan sumburi kate le, lao lubafu wabode me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinye tinyanu, Itara meme kuma deregu dagulida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwei naregu lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigai, wadagi manule hadigibai lida aba luma wabureme Jesu Kristu.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Kaburi walurudu. Abaladara gumada lisiesi lugu nyehi. Abalagideru ni wawe lau ere. Abalariyegu lwakuhala ichigubanya liduru lutila hayabi bumo. Gayarati baligidini paulu. Subudi bamugay inarini lwagu sunkatele wariyegubay lwagu.
2: Ariyega teginye huriyo, buri hayyembanya lwagu inarini la sunle lariyegubay teretelu. Abaladiga gumadi matisayini lo pabolo lo ladimureha. Abalariyegu pabolo.
3: Lausun nugunda na dimureha nweginyegua. Bigibugin ladiga subudi nani lwagu saragula irumu bau agusiragida lida fulasule. Gayara ti balagida ha ahi inalini lubay le lumbay nariyagu nibu. Kaiburi du suwey gweto lumagia nidi uburgu Jerusalem. Lunahu duragun lubungi. Madari irumu tina asigeneha ni kauma ni achagaraguagida nyagirigi ya tempulurgu. Ni tida buri tibiri haliglisi huriyu. Ni lida buri amu fulasu uburugu. Girigia ha, siyati harufu ni lwagu inaru ni la ni aba lida ge sunkate le harinya gubainwagu. Ao, gufeset nabu, lwagu neserebi dunya la lung habungi yute nagubirigu, kei larufu daha ni iseri uma. Le uwagu bai harinya ga lwagu ye ni la. Gama lumung afinyet na lwagu sunle, buri wanyu bai tida buri liburu to lani na lirudu Moisesi. Luma le meha habura bai profetagu. Anihe iginye emeni gini le hawagu bai lwagu bungi unwagu. Lwagu lasara gudubanya la hilanya, dandu ha buidubanya kai ha uribabanya. Lige nafa aguba isu wada, lumadunu na, ligibuge bungi luma hagibuge grigia. Larigi atiri da nao eibuge amuburi fulasu, abanagiribudu nageiron, luna deregerun sensu hongu demetia Jerusalem, luma luna dagara gudun lubungi. Nadugia yebe kate le tempulurgu larigi, naruma daguagudun nungua kei igaburi. Lige hadari runina atiri huriyu lobo wagu na asia nyen tempulurgu. Uwa tinya sarago girigia nyen ni chagago. Hagia lumba ya hayabi arufu dagu wa hongu wa ja. Lung harinyaguni le lumba ya harinyaguni. Ahe inihi lubai lunti harinyaguni nuagu. Odi harinyaguni la ha jabanya. Ahe dariha bai niduru dan le ligibugi nubai linyu agai lurudu huriyu. Loidige lwagu la aba weyu dan le hada nyadina lubai. Aba naguwa ragu harinyaga. Aguse ra gudnyadi na ugunya loegi ya finya na lwagu hasa rubala hilanya lidage oweni.
2: Kei subudi lubai lwagu tilarufu daha Jesusu lugu madi matifelisi, itera linya dale lagambu bali le larinya gubai pabulu lwagu hasa rubala hilanya, aba lagumu chagwaga dini adamurini arienge inaligia.
4: Naguse ra gudubai ugurile dame le lachili lugu madi lisiasi.
2: Aba tilarinya gufelisi lu habu tisudar, lun lasigiru pabu lu danwanyo. Gama lumon lu furangu la, lu gayara la haudi lumadago arihe, luma etenire lun. Atiriweyu lariga, aba latiliru felisi tuma durusila to lumari, to huriyo uburu guseseria, aba lagura gudun luwago pabu lu ladimureha lun luwago Jesu Kristo. Danle ladimure habay pabulu lun luwagu ibagari le richabay, luma luwagu agadaguni unguwa, luma luwagu tiweyu le lumbay lagusara gudunia bungi sungrigia. Aba lanufu de dagu felisi, aba larinya gu lun.
4: Baybayeb, damele gadani na naguware ya babuwagu.
2: Agura batia beginya felisi lulichigu pabulu sensu luligira gudunia, ligia dameme lubay wahali luwagu lulayanu haluma. Sigiti bia irumu itara, aba ti lagumu chu laguma di hafelis, aba larga duni porisi yu fesu tu lubara. Kaiti businla felisi lerederu buidu hama huriyo, aba ligiru ne pabulu danwanyo.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: La dagara wagdua mudun, lelani na luveyuru esefruni, abalaringu Jesus lo feduru lumahuan.
2: Hei baransere egni lelani na luveyuru esefruni.
1: Abahal gudni.
3: Halia gie babusenra waranseruni.
1: Lariega hon.
2: Tamele hebelunu uburugu, haduna gubalumaba uguri lau aba age dino lau duna, hasigri mechilu tidon muno tonyehi lumuti lebelura. Haniega melun tabure memuna. Larin hare maestro, hagon rumu tonyimba lubeiga yara lan neigini egine lanina luweiru esefruni haul nani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tu hon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
1: Aba houdi, aba hadare nun sunkatei, kilarinya gu Jesus hon, aba haranseru ni egini lan na fedu nye. Dan lelachili rubai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinya gu hon.
2: Omwe buna buseron negini egini le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. La daga nari hani hon, luagu meigi digia nali la egini le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungi.
1: Aba ti lanugu aba veru, tau divin luha burugu, aba letengiru ni bungiu lariyega.
2: Baru humay le, farin wa humay hidangwa. Nari hani hon, luagu matu digia na la divin dari me liabi laruwe habungi.
1: Larigin, abala nugu fein, luha burugu, abala tengiru ni bungi tuagu, abala guba chagunu, abala ichugu hon, ariye gina.
2: Nugu bule, le nubi le deregerun huagu, lumagin weto, adika humi le, harita wagule menuagu.
1: Itara meme ginye, larigin heigin, abala nugu ni veru tau divin, abala ariyegu.
2: Aniha nita, le lubi labirun lidage nugu buhuagu, lulagunflirun iseri darado. Aniha uguri le lube le deregeru nina wama ya luagu dabula. Luagu hadina lubeiti uma le ranseru wa libe inuba. Au le uguri garu warigati. Gamaluma ugiabu tia uguri le lube la luguru nina.
1: Abati hagume seru, alugu dagwa hadagwa kaba lafu na alugure. Aba hasige neha lanigu, lagu kaba la hadagye werigutuma. Aba lariyegu Jesusu hon.
2: Lidan aruwe hani lani na ubo le. Aguma tiha tinya haburi lurui tukufulaso kama hamuga labure mehagia. Haburi labu tukufulaso aninyo waguwa tiha wagu lagu waguri ya hama haga diga titinya fulese hongurigia. Gamalumu, nitara la hida lubarange lira lewiri kutimabai le tima atimati hida lunti la nangu lungu wa kele unabu timabai. Le aguma tiha bai lunti itara la kele eseri vidubai. Kagi ya wiri kutimabai le anyuru bai eiga luagu tabula odile eseri vidubai. Mafu negelea nyurube luagu dabula, ani au itara ninyi hida kele eseri vidubai. Huwia meha uwala banya numa lida naucha wagun. Liga nichi kubadu ni luharuweha keilichi kuni na nuguchi ilu naruweha. Hegiba, gura huguya me luagu ni dabula jagata sielu lida naruweha. Nyuru huguya me luagu burilala uruwe ilu hagusara gudunia duusu kubailani Israelu turiwu.
1: Ariyega tiginye wabure mehe susu.
2: Simon, amuri hali mafia uma lumba bungiyo, lukayera bela loucha guno keileweni hon turigo. Ibiha lumuti, gama lumu, ayumra wadi na buwagu lumbungiyo, lumeferdi dirubani bafinya nuwagu lidame aura ligia. Anidame le bagiri buduno, bijigame dhigda guo hon bibirigo.
1: Lariega Simon lum.
4: Nabureme, aransa tina lum nidi buma furisurungu, o lulanome buma.
1: Lariega Jesus lum.
2: Fedro, ugunye meme, beyeda gubana uruwa weya sulu barega la yugur hagayu. Barinya gubaluagu ibidi ya nabon.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
2: Na lenona habalu masagu taiga, ni laulaga isenso, ni gaidi, nyenye funagi hemege iru.
1: Aba larinya gu.
3: Ua maestro, memege iru ntiwa nikata.
1: Aba ti larinya gu hon.
2: Ahinti weto, lega sagu tati, barulo, baruligia melaga isenso. Lemefente ti, alugraron la bite lulagain ha lefente. Nani hane hon, lagu lagunfliru bala le tariyangu beleneru bungiyo nuago. Abahu duwa ti hadan uribatin, son le buruwa nyubay nuago lagunfliru nyagun eto.
1: Aba ti hariyangun.
4: Wabure me, nuha biya efenja.
1: Aba lariyangun hon.
2: Buidurigali.
1: Aba ti lafri.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lau a sufriruni. Ahinti buguya Timoteo, keisiaba luugnie bungiu. Anura haba loiburi kate ile. Baru baba ibagari le suruti, le lanna gunfuli luma bungiu, afinyeni, insinyeni, gagura suni luma areiduni. Agenda goboi uribu buiti le lanna wafinye, aba me baganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wagubai lagura bungiu bun da meka le, barufu dumbali hagibugin sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni Kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichuguboy ibagari lun sun kate, luma ligibuge Jesu Kristu, le meha ginye gefembe luago le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubaybay bun tau sun taruma banigi, ua lamuga kabala uago laden hoa bun, darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia, le lanua dirubay bungyu, lagiribu duba Kristu ubowagun, bungi rugunye wairigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-gu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga, le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungi, sinyati ginye larihiniwa, ruwala uwairigu nilun, arufu duwa la lubafu, lun sunda itarala. Ha gama banya irisi nilana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vinwambay, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Aniya gabahon lung risi hama lida le buidubay. Lung buidu la houserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabay. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubay lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteu, gonigi bai le ichugubai labugin bariaha. Magamba ba dimure buri le lanna li subudin ubo. Nisi gene le lanna kate le giri digubai subudi le igira gudubalin hafinye ha afalarubalin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.

0: su budi na le lwagu la duka wagun huma Abraham. La usun lira, busiantu hafaru nina, la duka maha huma lule nubaybay hun. Au na dumarhen lwagu le la rufu tupay nuguchi no. Uguya, adugyen le hafurin derubay luma ge huguchi.
1: Awa haria go lo.
2: Abraham waguchi boy.
1: Aba laniya go Jesus hon.
0: Luha muga inara nila lwagu lirahin huma Abraham. Adugyen hamuga le la duka boy. La usun arinya ga nali la inara nila la rufu tupay bunki no hon. Busiantu hafaru nina. Madugo ti meha Abraham ni kata libelira. Le meme la dugo bay huguchi, lige ha dugo bay.
1: Aba ti haria golo.
3: Mama te wagye basta di. Aba rigunye wagushi, bungyo.
1: Aba laria go Jesus hon.
0: Ahi hamoga bungyo lo bay huguchi bay. Tinsit na hamoga hon. La duga luma ge bungyo niabi, ani anaha ya. Mama lao nani nungo niabi. Bungyo au na habalina. Kawag lasi ya rubi gufuana da humani le nariye go bay. La duga mabuse nuhu maha gabu ni nereron. Mafi ya hugu shi bay. Lani gu hugu ya. Ani busentu ha duga ni lugunda. Kafar hati gu bay ni mafi ya luma ge furumi ya tida. Mari gu dunti luwe gen inari ni. Mariye gu tigin ya inari ni. Lidna le lariye gu iye ni la dumir hiya ke li gabri. La duga jete ani ligia lugu shi bay iye ni. Ahi ti au ke inari ni lubay nariye gu bay mafiye tu no. Kahita gen ga yara bay larufu duni lau gafi gau na. Ahi ti inari ni lubay nariye gu bay. Kati wagu mafinya hubay no. Le lani bay bungiyo, agamba lumuti le reno bungiyo. Ahi ti huguya, ke mama hubay lani bungiyo, ligi amaha hubay hagambu ni.
1: Aba ti hariya gulu.
2: Wanari lau wariya gulu lau samariya naba, lau ginya nihi laba sifiri uriba tibida.
1: Aba lariya gulu Jesus hon.
0: Huwa ti sifiri uriba tinida. Le nadugu bay, nichi ginya inebe se ilu nuguchi, huguya isi gaminebe ni no. Malo hati na inebe se inungwa. La usonihi ila aba aluga lumuti ni nebese, ani ligele agusere gudubay. Ni naren hao, lagulela adiga tikaso laule nubay bay, mawi bay la.
1: Aba tiharia guhuri yolo.
2: Anati gweto, choru wamali lagu anihi ila sifiri uriba tibida. Ilati Abrahamu, ilago profetago, ani aniya gagidibu, lagulela adiga tikaso laule bubay bay, mawi bay la. Wairigu tipfunage loi wawuchi Abraham, ilati Abrahamu, ilago profetago. Kata nye dibugi?
1: Aba lariye go Jesus hon.
0: Ahana ichi ga weri guni nuogwa, mala bay. Ahi ti nuguchi le meme uwagu bay harinya ga luwagu ligia la habungi te bay, ligia ichi gu bay uweri guni nuogwa. Uguya, ibidia ti hon, anati au subudi ti no. Ani ahana hamuga harinya ga luwagu ibidia la nu, jie ti na hamuga ginye kei huguye. Gamalumon, subudi ti nu le tima tima ti ani adiga numuti le luboy bay. Abrahamu, le meha hagucha, Gunda ti meha lau la subu duruni lagu larihi bay laan nuwe yuri. Ani ariha lumuti aba la gunda aron.
1: Aba ti haniya guhuri yu lung Jesusu.
4: Uwa gubaygil ni dimisa irumu bau. Ani arinya gatibu lagu ariha bani Abraham.
1: Aba lariya gu Jesusu hon.
0: Ni naran hau, lagu lubara gen la nye la Abrahamu, anahi hadinameha.
1: Aba habuda hadubu lu, achamro guni lagu. Aba laramu dugu. Aba lafuri du templu gugi.

fui bi buariwa buiti mate lu le feri deroni aba lida ge omega guni le buago be sigala ubidi la usumbugu bu mafi ugati arinyo wagua timmehe ginye luago furime guarga na le igiru tulumari lu tilichi gungara dalani na igire gunito au narinya hane hon luago furime guarga na uguri igiru tulumari ahimama lube la dika takamare don ligi buagun abatagano luma amu uguri adika da lumutu furumi yete uguri aga barahane leginye agamari ditu uguri igire guarga la dugine ginye aga barahane agam bad nagin yelwago aniya wagu wala me hon agucha golun agun fleron lau lel haniya ko pai lau afin yon ni lige bugi bungi au nariya hane hon lwago mulu muti la hafin yon ni ka wago ni lwago sielu la daga lige lala na bai laru ha bungi ni lwago muwa la daga lige lebu bai lugud ni lwago herusalem la daga lige luburu ta bai waru wai ta bungi yo le wairi ko pai ni luago hichego la daga siyante ni haharu da gudu ni hauri da gudu aba idiburi. Arinya garigo huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La daga furunye guarigo amu kate harinya gu lue lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago arinya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba lobo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igre humi lungi ya lanugunu habit. Ahan la fosra aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maili. Baru humi luagu bia maili. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohu milu, michi ka huma igiye hanaga luagun le afure dehate huma. Agamba dungi ye luagu wariya wagu wa lame ha. Hinsi ye labu madobu, liye regu dame baga nipu. Au nariya hare hon. Hinsi ye huma haga ni hon. Bini huma ye me ha inya ragu balu. Adiga huma buiti hon ha iye reha buba ye hon. Afure te hugiye me lu bungi yo, awago ha anaba gubalu. A uriba bai auseruno. Itara luba le rahan yuhuma hugu chibungi le siyelu bai. Le ona habali weyu hon buiti ya hama uriba tiya. Ona halei huya dandu hon muwa ratinya kei hon ha uwa ratinya. Ahi hari gubanya lubai hinsi ya habubanya hon insi ya da hon. Kabak ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti ginya sa lufriti ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahi honu gu yin lubai hamada gu habusar gwa. Ka buiti haruftu bai lau lira. Ibi ni ha ibidi habubo nye lu bungi yo adega hamuti ginya. Uwara gwa huma lubai ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo le siya lubai.

0: muga la diga luari lida buhago ibidi ati hon gabala au na bagelun abalidi liru awiyasu abalari ngun hon
1: harumu gunya memesa emera wahuya buidirgale shiluhali ora luna deregerun wa aule ugur garu wargati aha burgun kafi gunti sarahuma keimon anite lele lube le deregerunina
0: Nyengi lihesi swadi mureha, lige la chilu runhuda si le aba hada agen duu si disipluku, li abu iha usaragu grigia, tau efeng luma vebe. Hau na hahabu tigufadrigu, arufu da hatien li lulu dumon sese, hama amu vundurien weidi kutien li da hafunye huria. Arinya galiti buga huda si hon ita.
2: Le uguri le na churu, ligia, au mehari kutini aba mehanidini.
0: Itara linya lubaiti dan le la chilu ruboi, Aba la yera fa dun kuda si lu hususu aba la rien gulu
2: maestro
0: aba la churuni aba harigu duni hususu aba hanuguni adoi kamalumu aba lalu gunu aba hada ge anyi be elefante aba libu guni aba la riga ilu musu fadri le inu kumabe aba tilaria gu hususu hon grigi ya hagi
1: kawau bi hiabi tau efen luma webe lu hanuguni adoira kama hamuga hiverutin Sabe nha veio como na templo do barufo da Rahon, Madal Ramotina, Gamalumo, la sucerdo pelé luta com flion lerero bongi.
0: Abati higiruni sun discípulo do Jesus o labuwa, aba anuraha. Nyenye aba, nibuente afala uruti Jesus. Darugo laugua, tarugo aba sidi, aba harigudini, Gamalumo, aba lesefurun hawei, aba leiba gusuruso igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibugi yon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadiri gu. Hama arufu da hatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa waidi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni feduru Jesusu disegin, chilu tubururu gun luba fadiri le inyu timabai. Aba lerederu nyu hama onigiri tunyu tempulu abacharagwa larugiri gu watu. Halu hati habuti gufadiri gu luma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, Lugayara abaila hasiye duruni lumu lafaruno hilagubay. Kama lumu madari tiyan liduru. Saragu haya yebe adimur hatiyan yeni. Luagu. Mura du tiyan laule harinyagubay. Nyenye nujeye tiyan asaru tiyan harinyag.
2: Agamba tuwa larinyagu. Nagirisha gubo templu to. To hadigubo ugari. Aba menarana magudu. Aba templu lida irweweyo. To mama hadiga ugari.
0: Ni itara. Muara dunti alau le harinya gupe. Aba ati lasa arumfadire le inyu tumabu ihada agen sun hagia. Aba alarinya gu lun Jesus.
3: Muna butibusa ni kata? Idalia sale harinya gupe ibuagu.
0: Aba lerederun Jesus maninyu. Muna buga ni kata. Aba ilaligu dini fadire inyu tumati.
3: Bugia sa Kristu bile li rubungiu. Lelubu ila salbaru ni agrigi alida age hafigo.
0: Aba alarinya gu Jesus lun.
1: Aha. Au, ani huguya arihubadna aule uguri garu waruguti nyuluwege longwe ni sunti kabafu ariha humime niabi lida duweri siyelu gini
0: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagiragun leli ganyo, aba lariyagun
3: Kamu wabuse rubui, lulichu gufelo agu gweto Agambo humuti lanabagu nibungiyo, laulerenu, idalien harihi lulido
0: Aba habutu hasungu bailun lafarunu ahilagu Aba buriti hagume seru hibiru asure guwe. Atogura gualau ligibu, abule serei, arinya kati.
4: Arinya kabaige kala kayo haboibu wago.
0: Aba buri hagayo waha sudara ligibu wago. Nye inyi feduru bururugu, ligia tiabu ya aba lumusu mfadiri le inyu tumabu. La letarihi bali abachara gualarugurugu watu. Aba tariya guni. Aba tariya gulun.
5: Maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna.
0: Aba leye dagun Fedro larinya.
3: Ibidi ati grigi ligeno. Ibidi angu baiti no kalawagu badimerha.
0: Aba ladire run lida ange flasu le nyin luboye. La bachara walun la yara fadulun lubenere bariero. Aba te la yuguru ha aba angayu. Aba ya tarihi ni musu tuguya. Aba tarinya gun on a nyimba.
5: Aba giente hada ge lani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gien. Aba ya harinya gun. Hanyi banyalun fedru.
6: Inaruni. Duwe aba hada gien. Tadiga Galilea na buguya. Itra linya badimure ake hagia.
0: Aba laguma serum Federu inyaragua luma afinyura.
7: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida ora ligia. Aba la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita ku Federu logo le larinya kuboibuga esusu lun.
1: Lubara gien la yuguru hagayo bia weyaso. Beye de gubanao urwa weyaso.
7: Dante le larita gun loagun, abalayahun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Logo ta salvaru ni won kaisi ku berigu hon wagechagu. Gamalumu meseri miti hon hagambu ni ladega mafinyenu tinya luagu. Ahi ti wagele afinye liboy webelu balido ngamera agu nile uwagu bailarinya kapuingi.
2: Liyena afinye luboy de la negani luagu mebelu bayala lidon fulasu le emera guagali.
1: Lausun gumulani buingi luadig me iluma gen veyu le lagumu chubali ladig ni ubo. Kaisi laburu dunu ati dalere rubungi luagu lisedung veyu.
2: Aba lemera gubungi ulida gesun lodi mari luagu lisedung veyu.
1: Ariyan wagoya ligi ati dan lereru itar.
2: Mebelu bojinidun fulashu le emera guagari.
1: Laudimure iburile, subudi wamuti luago aransi ruwa lan fulashu lani na emera aguni, haba agrigia, ha wagichago, hafrumi atibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiyan ladiga magamba dile hawagu bai lubu ingyo. Ligi laransi rubu ingyo amudan lunga yara bai lan hebeluru isi grigia lidun emera agun. Lugundu, Adimure hati buingiyo, lida gen le meha larinya gubay Davidi saragu dan lari gen, tidan lereru buingiyo.
2: Kugunyi, ahi hagaan balen larinya gubay buingiyo, metara gata homo muhanigi lungu.
1: Ladiga, lungu hamuga rulu muti hoswe fulasu lani na emeragu ni honhu Israeli na, madimure hayati hamuga buingiyo logo amuweyu. Itara linya lubayi ti, anihi ingwa aba emeragu ni le gumuti hon lani gu buingiyo. Lugundu, le ebeluri te emera agwa luma buingiyo, emera agwa ti luwa iluadigmeri, itar kai le emera agwa meha buingiyo luwa iluadigmeri. Lunti luboyi ti wafa agun luwa ebeluru lidung emera agwa niligia, faladig lianli aba wadage hani ha meha mafinyeru.